0: Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: She lo a create pelu gbogbo awon eyan yen sugbon na nbe lara e yes o si nkankan to kan olohun nipa ko to de tabi nkankan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo ajo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe kiki po sweta kunu bayi o na lo ma wo mo wa so fa we eyan mo ni ka ni so kunrin e to wo lana na ri na lowo jeta na lowo jeri so gan gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo mo ri tole beji oni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju oni olorun da wa mo ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo nu go kan peto lari jemi o babo ni singlet yo lari jemi o mo fe ke e gba bi nte eje bi ti mo lo niyan e gba bi nkan te eje ba bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa pe laye won beere ke ni bo Jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya di o pe o le le ile oba se Jesu re ti kun ni won ma bi a lere o se pataki e je to ko re le kan si

omega ni omo re kan soso ni jesu oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo pontu pilatu eni ti a kan mo gi agbelelewu